Dalano makiti me yakawati. Ero kama na upinyini. Awara upinyini makati me yetanyakiwe.